0: bahala kwangu ngamba batinda pralinga wait sala titana na masangu nyangati amiti jani
1: Ibarala mingi juu merci guga ibarala soko iki madafano nonde kiluka si wati zanfe itwa mona si angbala kuchunda na kutazo chuko doti tene afuta na langi njati tuirencha la susi ya mwa lekele garati begwa da halafa tene tuirencha nisu asara ektar usi tungasu ani warani mbene ina ngusaka kumbangu gumba ya bali mbrambra bali omenye na dobeni mbrambra tungasu si asi waso afa tene mbene yesu si hamu yanga titene alekele garatu kasu adi afuta nani anginjani pepe senfurea lido Malikata.
2: Najipika ngopatara na ukunduso akibando na unchi paleso asiwa zanifu ya faso biani anifa proposyon chanji tene afutana nyawe. Aonkwe adi ala wakingo tene na pokoni na bigi chile tapepe. Wabon kocha la metro vyane mboi dede akisara tene.
3: Itao, komino, swala la watikodro nela lingi tiga timu sesi timo na ngangu teleti nzerengo cha zochi kodro. Sara ikol, sara lege, ajimbeni solusyon biba awarape. Wana eteti muni, kozo ni kwesi lo muni, ifolo fa, ite si lo ke futa, e lo ke futa ni awe si lo muni, yeso I unda la, kodroti ikwe la. Tona yile kwa kila ligini, zokwa matere yeda.
2: Na mango, mokuzichi kunduso nite abando anduchi akwalichi expropriation, jere fransi vwe makwa, lo faso biani, ati wachi zanfe, afa proposition cha susi, akinde na susi lita afani, alingi teneni, agunagisha chingbanga si akiretene.
4: Anzi ya ati kodro afatene, ngere wa ilingi timuni, timungu sese, ni paska agigisa sesenge dake dape. Na proposition ti eta susi lo iti fami zanefe kwe, atokangati lo men propositioni, na tan susi propositiona si iba gereti angereti ni sosi eta fatulo gya kende so fami zani fi fatulo akende na tonga na asi tonga sa wen dia tena akenzo ni ke igwe na devanti awa fangombanga tribunal ti begwa lo limite fangere wasi eta limite ta futa na fami zani fi si lo musa se na maboko ti lo
2: telengong banga so limchi bagi na lango o shuchi de chufuka so on alimchi bagi ya pete chi so wa ngoko kocha si wa zanchi tombo na jene mbwe dede fali aikina bangia pe na alimbi a fami fin lango si a dia Bangaso, Gervais Francis Vimakwa, le faso bien l'état qui la coin d'Urutine à qui a fouta. Kete sosi alimbi na pkochi atenini
1: Singila mingi nala senfure Ludovic Malikata Sangu tima nangomiti nata sangu suwa Eki akusala ati adama nangomiti si akira tondani Awetongasu na megiti buwarsu Aiki nati kutakuru komandati na nama mbiri meyoko Hakpali aiki da hazo so aiki bembendu nanduti Adama nangomiti akira tondati kusala tala na langu Balako na ushoji njitungu kasu yiki datitene ayamba kirunguti Amulingi so aiki kutima ndambiti kikiriki Kandaka na megiti adama nangomiti hausa si tongasu la kut tangu nja pasusi ya pika na yata langusu na miginika aona litida timbeni damanangu mbitini yesu agana gingu be mingi na beti ya zusuwa ikibembe nunanduti damanangu mbitisu Belos Benjamin Abu aikivunga na isanguda
5: Tilondo na damanangombe ti lycée moderne Tiboire na ongoni na mbegeti complexe scolaire Blessing School collège d'enseignement secondaire ada l'école tonganati Kanderu Mamadou Sara ngana Herman ngana amena da manangombe ti okonako ala sosia eke awa fangombe ti ala ke nganganga na ngati da manangombe ti chala titene ala buku sal ti manangombe ti Roger Leon Owo le ke proviseur ti lycée moderne Tiboire
6: bien que mingi ti collaborateur sumbe agape mais yene a passé joni puisque yene a passé Sande na lisege simbi bongwe a professeur a surveyor général a censeur titene matere na ndoti yeso itwa sara
5: na l'école ti ausa si na ndoni ayeke na kota kpale ngangu mingi mbeni kota pupu so aya nga na kota ngunda paso si alon ti pika asara si a ona liti da tiala mveni so si ayeke ti école ausa si ndalini pale tiala ayeke ngangu titene ala so si ayeke awasango kusala ti fango mbeti alekere akusala tiala ti kirimo na damana ngombetiso ida madeleine bolo leke kota waina ti da l'école ausa si
7: lani na le 9 mai so onso ni la kota pupu aga Zili ji dati ekoli ni jusqu'à là so ade wa solution pe unda kutazo ti mu maboko na ye ti tena leke li ji dani sa mulinga ga ju da mandambi ti me ade wa solution na quality na pe etonga na kutazo angba ti buli ti ala ti tena la ga leke li ji dani iunda azu so na nzoni pe ti mu maboko na itonga na basha ke da ala ga ikuvri na ndonia na tondo parce que unja pangba ti pika même la kwa so ande so e jushinga ngu
5: ndokati inspiration academique ti na na mambere nga na kutazo ti kodro super kita na gweba pale sosi asina mbegenika ala sosi ya ikawa mungo maboko na ndoko amana ngombe tina korotie atisa ala titene ala mungo maboko na lege cha bash titene akanga lege wala kila nkora leke litidani timu pasa na ala sosi ya ikia wafango meti ngana ala sosi ya kemana meti tenti sabatene na lango balisa ndoni oko tinge tivu kaswa adi zingo yanga damana ngombe tia kebagigi na korotie buar belios benjamin abu dafonono ndike luka
1: andaka gina batati bongi damana ngombe tika ngala suwa ikinati baba ka omene tonga sosi ya ikile keratire chilo titene lo yamba kirunguti awa manangombe ti na yati seduti akitonga susi biri azo chinjoni beswa ikinati bumbi ti a veteran swa ikina vakati petene gana a messager ti danza pa apostolik ti a gubiri katonga su azia zindi na yati a damanangombe ti su Sabrina Larissa Vincent Nailu akoka pa na tereni
8: ala su ikinati bumbi ti a la veteran gana a messager ti danza pa apostolik ti petene sekina u pel bale buwet na maboko tiga ti zia zini na yati da manangombe ti so ndani e ki titene ala munzoni ndo na awa manangombe ti ni titene ala duti nzoni si ala mandambe ti na mango Cyril Benjamin Greg Pengu oko ti ala su ikinati bumbi ni
9: titene ke kangala ake ako ti ake ate ti petene e gba ti so e pika balon gi na ndo ti yati ekole so e ke a kuzo ti e isako jombe ti na kwete na kangala si sigi donc la so e bumbi te iga na yeti association tiga isako atene e dianga be ti yamlenge ti so si nga ti linda na ekole na nguzo
8: a duti Carole ngobo so angba gi na zingo azende pepe fade bumbi ti ala yeke ga ande ti mu maboko na yâ ti ambeni akusala ndende
10: tongana ye so amonke apeut ti pusu nduru atere ti e e yeke ga nduru toujours tene e sara ni senge
8: na mbage ti amessagere ti danza pa apostolik ndani ayeke titene ala mu nzoni ndo na amole nge si ala mandambe ti nzoni elodie ayeke wakuasu ti ala
11: ayeke ekole so amolenge ti ayega ge ayeke mbandambe ti so pusu la iga ti mu maboko te e za zende e netoye yâ ti sara tene amolenge ti aga duti nzoni ala mandambe ti nzoni so ala ga zo kekereke abata ya
8: ngobo so Karine aso dongombe so yeke wahinda ti kangala ti awali ni agunda ni mingi
12: so ngia ti be ti mbi ayeke gba ni so laso si ya askangba aga mu maboko na e na zingo zende na le ti lakuru nga na netoyingo ya ti asal ti classe oko oko titene amelenge ti akiri na da mandangombe ti na yâ ti so ni condition
8: na mango ala so yeke fa mbeti na mbage ni nge ayeke ti fâ ni oko si ngobo ti kusala so abage gi na yâ ti da mandangombe ti so na peko ti akpale so si asi na yâ ti va Kani.
1: Amina sango na ata sango suwa eki ndoko atila zandara mirisi ya eki pika litulu mbagi na mbagi tonga suti tenelu kanga ligi na ashona samba suwa eki linda na kodoti bi Afrika. Eki tonga susi ndoko ayinda subiri lugu dati tenelu bi ambina bata samba susi a rokoto nina liti agarati batati bongi. Londri iluris dipu kuta wainda ti jandarmeri nasional aunda na wa bi Afrika kweti tenala muma boko si alingi ti kanga ligi tonga su na linangu ti samba sulu eki na singa ti destin de bonheur wilikon.
13: A samba su nati kwaso eke ngobo ti kwaso ezana sese la si e bu asamba so ashone asamba so si amele azo ayeke ga na ni ayeke li na ni na ndi ya ti kodro ti ambeni ayeke fâ ngu ayeke ga na ni si ayeke li na kodro ti na ala ba ashone asamba so ambeni atene chef ambeni ayeke na yâ ti abidon ti 5 litres ayeke so ayeke toxique aga yeke bubu na li ya ti li ti amolenge ti kodro genèse ti a commencé ti buba gi na e lege ti aye so ni la si mo mbaa yeke gbu li ti tene e tiri ngangu ti kanga lege na lingo ti ashone ye so na ndo ti kodro ti donc il faut le ti akpingba ayeke gi kua ti turugu oko ape mon centrafricain même ala yeke civil si ala ba mbeni zo ayeke na ni tonzo ala bongbi ti tala ota ochu agbulo agu na ni na commissariat ti police agbulo agu na na brigade ti gendarmerie tonso zo kuele abongbi asara kua so fade kodro ti aduti na seni titene vraiment e bata kodro ti kodro ni yeke na ni use ape gia kua so donc il faut e bata ni
1: sango na kodro wande mbirimbiri na mbege ti yaounde so ayeke li kodro ti cameroun gba ti azo ka si biri afangondo ti ti ala ti kin na kurugo aye ti ngangu so si ayeke sara na tere ti awali ayeke na ti sango ndo ti bongbi so nduru ere ni ayeke jerk si wungu ti azo aga gbanigbani tongaso akpo molongo kandaka hako ti azo ti kodro ni ka fa tene wungu ti awali so si awara kuâ na tongo nda ti nde na tongo nda ti ngu so e yeke da ahon bale omene na ndobeni tongaso na sango ti awanguru ndembo ti gere ayeke laso tongaso si andembo ti lango mbasambana ti championnat ti liga espagnol ayeke konda ni Batsa ndimbusha ya kibande gigi na mbonga oko jupe kutube komite Retafe ya kitandimbo na dawati Maragasi na mbonga uta Atletico ti Madrid ya kiluti na dawati Real Madrid na mbonga ukunandambo Villarreal ya kitandimbo na dawati Levante na marangonga nisu Deportivo Alaves ya kiluti na dawati Betis na mbonga Miombe Valence ya kitandimbo na dawati Real Sociedad. Biri Helsi ya tukungu na ndoti Espanyol ngu utana oko usasu nangana Rayo Vallecano kangitonga songu oko mbagi na mbagi kandaka Athletic Bilbao nga na Deportivo Alaves ala singinga tongasona tupikangu ndemoni para mbagi na mbagi Celta Vigo hatukungu mingi nandoti Santander ngu uku na para si FC Barcelona ni katilu FC Sevilla ngu utana oko nandemoti kamba tongasona ndoti kamba championati Afrika ni tongasula sa kitambula lasu tongasona mbigi ti Tunisi nangonga uta Bi Afrika akiluchi na dawati Egypt. Aonde tonga soya sangu tiso nangati sangu ikiri singila na jesu kwa dujifadi kwa mani Dieu merci guga ikiri na nakamba
0: Amiti jani singila na la singila na giri miya meninjiti nenga usu singila na zukwe
14: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu Ala ingape wala iki tatene wala vene Ala kanga legi na asyona sangu
15: Ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti dafona nondeke luka Awa go singa ti e Ayeke dati banda ti asangoni Ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
14: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 Wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
15: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
14: Stop atene. Mbeni pia lusi da fono Ndeke Luka. Mamboko na Union Européenne. Nga na coopération Suisse.
0: Wala da fono Ndeke Luka kifadi sango. A unzi ya wana yangati. Amiti jani tenenga usingila na zokwe. Iwara terena lokwa konzerti mwanzoko na gimbife. Mune legi tene. Iwara ne terena. Ursula Merveille mi valanda leti wa Bay Afrika. Tiko dgo wandi.

0: Dafonde ke luka wapyango mozo koniru lwa lokwa kanza iri mozo kona mbife. Ala ke maina kodro wandi barala usi na mango dafonde ke luka dafonde tala la ngunga liminga wa. Si wa raterina Ursula Merveille Mibala na pikango singa na meni wa be Afrika ti kodro wandi.
1: Atunde ke luka. Wa be Afrika ti kodro wandi. Ibara la soko si yae dati madafonde ki luka nangu isu ikida kapa achi kwa singa cha wabe Afrika achi kodro wande lasu inala ki ona wata achi Abidjan na Côte d'Ivoire zitene ipi kapatara na Hassan Damandi. Hassan ibara la
2: ibara la mingi wago singa
1: singi la mingi lasu inangana veti tene iwara la nanchi kwa singa swale ka singe
2: ye singe saba Gichinzeni jina kodro ni
1: singila kasingo cha namba gichi Côte d'Ivoire swala sango kekawe
2: ni saa deja nguo shwa na Côte d'Ivoire gi
1: swala sango usho so du chichala kai to nyenye lambumbu ya laisara
2: gichingo chi ge ake pendere kinjeni njoni juchi mbiki sara kwa ti mekanisien kwa ti leke ongo kutu
1: ake pendere kusala mingi ya angba chiswa kwa ti maboko la meala tene isala mandani kuzuni na be Afrika wala la guka wa yine tone
2: mbiki komaseti mandara kwa so na Cameroon kwa ti lani babati mbi lukule levivu na Cameroon ka iki gulani ka na Cameroon isara a ekoli suka iki mandamba kwa ti maboko a ekoli. Donc, kalambi mandani et ministre na sesechi Abidjan.
1: Na sola mandawe faswa sina Abidjan ni la muna la kobeta la chila koko meiti ingazo dutingo tala tonga na wabe Afrika swa na kodo wandi sala isa kwa ti mekanika imeni kwa so zuko alingi ti sani me mama ngi ti kodo ni ka kwa petit na sani me ala la bata la rythme ti kwa ni ka itone ala dutika sala isa kwa ni so nyela la bati njoni.
2: Bon, dutingo ti ge na kodo so tanga mabigo na kodo wande ake vraiment ake pingba mingi ake rythme ti jichingo ti azo ti ti poto la ayeke gezo mo ge mo sara kuâ ayeke tongana ti poto aye tongana jichingo ti ti bongi wala na Afrique centrale kape Afrique de l'Est mingi jichingo ni ayeke nde me ge e arrivé tene e wara kuâ gba ti aye so aplacea kuâ kuta entreprise ake mumboko na ye ayeke iri ego ye sara kuâ na ya ti entreprise mingi e ge na sese ti Côte d'Ivoire ambi wara pasta ti tene mbi gue si na bage ti sese ti Mauritanie mbi gue mbi sara kue tika 2023-2024 la mbi kiri ge la mbi sara kuâ ka na Mauritanie so na ya ti présidence ti Mauritanie la mbi sara kuâ ka après mbi ga mbi kiri ge mbi pense ke ye ni ague na lege ni akpingba me ague quand même na lege ni
1: la sara kuâ mingi ye ti fa so akode ti ala ga gba ni mingi me est-ce que ala dabe ti ala ti tene mbeni la ala kola zi ye so ya tene ndu ti kusala ti ala wara entreprise ala so ayeke sara kusala ande na ya ti mécanique
2: mbi kue mbi pensé na ni mbi pensé na asara ngo ando kuâ na kodro ti ye ka mbi commence ti sara gere ti ambeni ambeti ni ge na kodro so ge mbi pensé ke ayeke juju pade njo
1: ne ndu ti kusala ti ala wara entreprise ala so ayeke sara kusala ande na ya ti mécanique
2: mbi kue mbi pensé na ni mbi pensé na asara ngo ando kuâ na kodro ti ye ka mbi commence ti sara gere ti ambeni ambeti ni ge na kodro so ge mbi pensé ke ayeke juju pade njo ni mingi ti tene mbi gue mbi gue mbi sara na kodro ti mbi ka don mbi ngba ti bo mbi akete kita amosoro agogoro ti tene mbi gue na ni na kodro ti ye ka e puis mbi gue mbi zi kota ndo kuâ ti leke ngo kutukutu na kodro ti ye ka
1: so e pendere tapande osi ngbanga ti tonzo asigi fozo asara mbeni ye so si alingbi ti tene ajuju tongana tapande ndali ti ambeni azo osi me laso ambeni awabe Afrika so na kodro wande atene ayeke kangangu ti tene ala kiri ala ga la za mbeni ge akusala na sisi ala baa sara so pialo so ayeke na ni so mbeni la ape ti tene abaa gigi ta tene
2: ape ti baa gigi ta tene bia ni ape ti baa gigi tongana nzapa aza maboko na ndö ni nzapa amû na e pasa e ngba na ya ti e wara kura ti karango ni e peut tene e kiri e gue e sara ni agba ti amba ti mbi acentre azeke za ge na kodro wande ala kuâ ala yeke na amara ti aide ni so ti tene ala mû akuâ ge amandango ye ge ala gue ague aza na sese ti kodro ti ye ka mbi baa mingi ayaga e sara ni kiza so na bage ti école ti dambe ti général aso e mandambe ti général na ala ti so ayeke manda aye ti maboko ala tû ala e tene te ti gue ti sarango ni ka ambeni ague mingi ka deja don mbi pensé ke mbi kue mbi peut tene

0: kenere mozo ko la vie continue na bumbi tikul sar sa wango kene yana tina kene yani ti fate de mozo tonga na mogo mo mo ngi ti si wa mo gana ti batalo za mo batalo nzoni ki kire kenga usi lingo ti ziamo pe pengonga nga usi alinga wa ti wa katere na Christ wa Jordan badengelo na ondi avila bisayo dal ti kwa singa ti fango manga Jordan Ibarala na ti kwa singa ni mama tenina so mungi ba kedo ti gina ndo tinya
1: Ibara la Dieu merci Goga Ibara Zoukouela Sunati Kwasinga Titi Dingomanga et Kitentena Nduchimini Tondo. Ti

0: la mama Virginie itene yamle ki fatso la muna iwango ala ketena inye titena kwa tsili tia vurtantela
1: tana unda wango konsa injoni mingia tana za unda wango so ifumo walwa titene loinga batango terulo loinga ndoso lo chida wango ke injoni mingi tana mbela zwa katene mama ala duchando tona ala sara ikol tona igati tene iga tana tisala ga unda bigeso bitene na ala sekrena me tana zwa ka peso isa tona tana zwa ga unda wango ike fana lo ike walo na mbeni lake ke awango ni mo ira la otacha la so echala ando age giche ando me tifade sala mo akana chala pe a minga tene sala itena isula.
0: Est-ce que nambe kitu kusala tinzapa ala kimeni kutazo wala dia connaissent wala meni na tibu mi tinzapa
1: a chi kusala tinzapa mbi dia connaissent imu fini tindi chi sala na nzapa mbi safa na nzapa pe mbi kui depuis me kozo yesu di bu aketen tinzapa kuto mo peti bana cha biro chimi mbi kena mbe chi tinzapa mbi sala kwangia sina meni ngoi mi mbe tinzapa mbi chiko na ndapre mi mumbe chinda pa mbichiko biza biro biza ndo chibikwe na gbe chinda pa avon chite ne mbisara kwa
0: iba kwa tija kone sa kinga ngumingi ala suwa kena pata susuna kombo eske ala wara pasa li tamana na yenga datia kuple jite na ala muna ala wangu awe
1: bo joni kuzo kwa mbi ketua na president regional cha wali ouvrier na yati mambirika dei bo paraporo na kwa chimbi la bikambiza kwani so elevé encore ambeni ala na pokosi bela isara kwani eso empêcher titene ambeni aya idali tshaida titene bigombi intervenir ba
0: na ala gena biki so suna combo est-ce que akola ke pika wali mingi mati tona kola balo kona nginza soit pika wali lobe wali kota balo kona nginza la onkoli pika ko est-ce que akana ati so suna combo
1: kiswa iman kafe ando kwa mokwarani atencha pika so tofa kolini fala warangijani so ala grisa wali na mnenge na da injachala aichi sarangu avi chinyo na samba chigia wali so ay londo ala ikana ayo ngoro ndusu ala preferi chimu njachibu bana chimu na wali ni epi asa njo nape
0: me ala soa ke ja kones na lege tu kusala tinza pa eske ala tarati tena lako ala ili mini masika kuli wala mini masika kuli wala wali azana sisi atazana eh baisi musara saka nalege napo eske ala sara lako wae
1: eke sara ni surtu chimbi na mbege cha wali wacha wali faswala chi akatere chala na kuli kuli asigi mbiko mbisigi oru wali ape akatere chulo na kuli ape kuli ya gikuli tona kuli chumwa saa mbene soa anzera peso moku tanso mpete na loaita mona lo use na cha 3h du matin na eto zote ne kol chimbi ba ikena mlenge faso ki dunia ni anjo na pe biye mo batali chimo ibata mlenge chizu oka warangi nja mo sara na ye ba mba chimo ala ke sara pe ndrata ke kereke ya ita peso da sola si meme yeti tengo na ita pe mona ya ja da chimo mo ke jin eh ike ire ala chitena wali ala akatere sala na kuli ape faso ambena wali kol chimi ya sara ndiku mbiko mbiko sandiku me anjo na pe anzer na wali ape
0: na kusala tinza paso la kasara so njoli tinya olasi ala pana likiti kusala tinza paso mbene ala mbati sara sala mutera sala katona diakonesu
1: njoni ya mingi na ya kusala tinza pa njoni ya mingi mojuchi mopeti mochi sara mbeni yusi si ya kenza pa tomo rapele na te tinza paso mope sara inape don tene tinza pa ito wana giti ito wana giti mosara njoni mobayi so analige nape pusu nduru lekeni chitene kodra ganjoni
0: merci mi kwa singati iswa ketango ya bawendo awuzi ya wato na mbili wangu wakadai tena muna yiti na alati kwa singati ya awuzi
1: tako tangia na betimbi betimbi ya njere wapo kochi kuziri timbi na mofadengi shuska na ngoisu tenegi na ama seka a population chiso so na kombo chitene ala mawango surtu na mbege chala usia journalista ike mate na mjoni atene mingi na achi radio so ala kevunga ka ike mani ake edei chitene iko ishanji il tambura njoni chitene kodroti ya mai bapendre kodroti iso mosoro aida na amena wandela ga si ake beneficie na mosoroni iya wachi kodroni ike na iyo kwape me ifo Oh, I parapon anyongwa in anye tona lechi mapin basozu apelundu agabuba mwape. Tomonyo samba pesozu apelundu ayu agabuba mwape. Zuna gaga mu ingambechi sozu apelundu agabuba mwape. Ngangu yeni basi yeni gimbechi. Ifala chikombechi, ifala ingando chitene azu alundu agabuba yape.
0: Merci mingi kwa singa tia uze wala fairitala na azu akamayi.
1: Merci mingi irichimbi yake. Madame Nakombo maketa virgini mbike dizi mato ume. Na mirichi soso na kumbu.
0: Da foron de kiluga itena la merci.
1: Merci nga na la kwe.
0: E uze wa kwa singa tango ya wabawendo na lango tila ingala swa da foron de kiluga ikina mbege da bata timege soso na kumbu itimbi tere na nakumbu maketa virgini logona ina titongo bela lomuna iwango mingi lo tentene kwa na chitene solo tena ige na da foron de kiluga ala kosu se ala mani itala singila mingi ala swa kena bata ti bongi na mena kita kodro su se ala itene sa kwa singa la ase watala na baba na papi swa nanga datala ikinduru na bozo singa ti swa
2: 22 55 51 51. Eke yamba encore eke yamba amiti jani na liti andwa sango tona andwa sango na unzi yawe kala yamba dafon deke luka andwa na laingani eke jani yanga singa china pe kuchana andwa sango tu nunga bala kosumbili tine la fadi kimwa singa tala tine na lepika ngapata ramozo ko lizino.

0: Franck Kelona Bozuma, Franck Ibarala.
1: Baramingi.
0: Franck Amo Ingina Kokina Laga.
1: Ah, I'm going to call you.
0: I'm going to call you.
1: Ah, ta yina ta mula pende me so la bati ko iko so vrai pour ton so adala mo pe ala bumi di ter bati ne sei so a go pete o shuna na eso e priven na uso so ala ju ti ala kwa bumi di ter ala ju ti don fin lendi di go ala ko ma se di kan di ala wala ju ti ndia ko la ju ti ndia
0: alors ala baramu le ngeni la samela zoni ki on a da manango mbeti tingu sa ku se boso no mene ti se na ndoni ba lu se na ndoni mo amani go daba
1: Nila, ko je ko ni baranga minengeti ya kusu franki solo ko lo montena sei na nguso baranga na ya kusu franki la solo nga ko lo nga kana bangi epi baranga na ya kusu francis epi tanganga ko baranga na ya kusu aron plati tanganga ko nala
0: itene singila mingi na bangi bozum
1: merci jor ko nala

0: dafunde kiluka singila kifadia kapati kango patara tina la samina ngao senzoni kihingo na damana ngombi china mo inge chalani munga si munga balako chinda pre na peze munga balo kugina hati penze mbunga balako itine ba mbunga balako nako na kelingi tine chandu wasa muna no dafunde kiluka singila na zokuwe imagi monzoko yeke na yeke kuzu ditene si iwara terenda li chandu wasa mguni losu iwara lo irelo apiwano irechi monzoko loni atene abibi imani yeke na yeke awasi iguna hata kapata kusaswa muna dawa
1: Ligue n'a pas dit,

0: bambalaki pali na kota nga fadesi tuchinga na tira chana naka pala kusalani bonga somu na ngane chitene luti na chikuwa singa na unzi ya waye zala na tima papochi ijali sambu ijabarama
1: ibarala Dieu merci goga ibaranga wa be Afrika kwa enzo nila ingana la
0: singila ala gati nchi use kapati kwa singa nila kusalani
1: nila ala teneso use kapati kwa singa ni kiti na acha kiti penze mbunga nduko uwa sangula na ngachi manwe sambu lifis ngana pikoni kwa singa chito ngakobe ingana tangacha kwa singa na kiga
0: ija itegizu nukusana la
1: singila.

0: Ibarazo kwenzo ngamu nachi kwa singa chi tongo kobe chi da fonde ke luka. Sue ke wara chef cuisinière chi Naomi, lo ke sara na ik bakiri sudu. E ke gofa desu na terre chi lo chi fana ik komo a sara ni. Ibarala ya pakara.
1: Ibarala mingi.
0: Ala ke sara na ik bakiri sudu. A sara bakiri sudu zo tonga na ye.
1: Bakiri sinji sarangoni akemeni ko beti ko dozo sadike chitemo abite na gbeti mama chimo lufana mo mokisara ni pende zwate akinjere bakiri sinji sarangoni nangiri kina letting go akitone omugi tawa mozana wa sans oui mumu tawa mozana wa we mofagi kete onyot moda moziki uchi balate moza gbachi uila we so ngiri kido ila kefa ngangu chingiri kinkwe Lomo za wi na wawe mofa wanyowe wanyone sa beangba yesu swape amena zo inga chito ya pe ti sa dongwa pe asas mote dongo ni ene guwa pe lo yese moza wanyon beawe mo santi wanyona ke be bakiri sinji ni deja mo prepare lo moza wa ki tene koso sumo koto koto ngo me ake sinji mo gatu kungu fa yeso da mo zikif dagi oko amena zo inga chito ya pe sa toya zikif use ota me yese mo pe zikif ota zo a buba valer ti kope ti mo chi kodroni ziki kip mem gi demini oko mo zada mo tu kungu da kete mo santi la komanse ti kora we suka nga go ti mo pende ole won nga go suka ni mo tuku da na ti tawan we si fa eso aporo mo santi ki aporo 2 minutes 3 minutes awe mo mu fa eso gbakiri sinji ni ai sukara na pe mo mu fa eso mo zada we si fa eso mo kanga yanga na pe mo za mo kanga yanga na ke te koso ake fa no mo santi ke lo ki poro gi kete mo mu ki papa mo tune ya na pe pati lo fa mo taragini i a konjuma lo ye lo agbo we fa eso mo desani a dekete awe mo tuku nguchi ndoni kete awe si fesu mo fesu ngiri kinya awe si mo sa ngiri kinyi ndi awe si fesu mo zada
0: ala mawe a saha bakiri si nuzo tonga nazo donc il peut tu commencer faire des soirs
1: il peut commencer
0: il commence na yin
1: il commence na zango tawana wa na fango wanyoda Pasa ke ngiri kila ese gochi tawana toto short short kene aye amasa za ke yoro ape pasa ke kobe ti kodro donc mo zangu na wa kete awe mo desani fa esa we fa mo mutawa mo zana wa mo zagi uchi balako da gi kete fa gi onyon mo da onyon na beta pendre amena zo inga ti toko be kodro pe se mi fanala ai tawali esa la inga tongo kobe ti kodro mo zai tawana wa Moza uil da kete uchi bala kome uchi bala kosu mi faso kwa ke gbani mingi ese uil ni kete kapa ke fanga nguchi dongoni moza tawana wa bekete mo fa wanyon moda faso mo ba wanyon mo santi wanyon na beawe tuku ngu da kete ziki demiki da kete mo desan faso mo zani mo suka nga gotu mo fase munga pusera na gara mingi anga gosa zana hati pla akani ese mo gana ni mo suka ni pasa mina wali adale nga toya para vogie na le gara la gawe ala mugi ni gito so vrua tuku nanchi kobe munga teko bedu mo gya sese mo santi sese c'est ça mais il y a baya so quand même inga ti préparer ko beti baya mo gamo zale ti ngago no mo sukara prof mo gamo tuku ngago ni da mo senti ke ngago ni sa poro ya na fa pe angba na boule boule mo ban keta mo ziki da demi mo tarani laisse mo senti ke ngago na wako keta wo ziki ba kristi ndi mo taite ko so zaki da keta mo tagi mo desan mo zani des editan a de keta mo mu fa so sembe mo verse ngirki na yan fa za mo mu kete papa amina zo inga sara ngirki a pasa ngirki ese lenia mu ya ti tama tu ese mo sara ngiri ki aduti san leni to mo za adia we mo mu fesu ngiri ki nji kodra mo sara da mo bi ko tandongo chi jonda
0: oni la ngu ni la za waso
1: ni la bizana waso
0: donc il sara tonga na
1: ye ngu ni so bizana waso do ai to sa mi sukara nga go na we biza fa eso da bizi demi ki da eso bizana chi ngu na we mbe sukara nga go na we sukanga go mpa sisese da mingi simbe tuku fa eso na ji window ni so
0: Donc il a secours à la zada aussi.
1: Ah, mais secours à la zada ouais là. On vient couper 2 heures du temps, 3 heures du temps, mais tout qu'on a tué huile là ouais. Ah ouais, papa, mais tout rien en a fait. Parce que qui mon bi papa, n'a tué quoi, mais qui était mon papa d'asso. Nga gona ninga na fango na pedo mo suka ginga gona mo zagi da mo zagi lo koro zagi demi ki da kete ingo kete mo santi ko bedo mo deja mo wali mo inga to ya wesu mo santi ya woko mo desan fa esa mo bakiri sinji mo za fa esa dangbati
0: ya. Donc écoute, tenez le coronis. Nafa desu ingbachi kuchita kwa rosala fanai ya pakara Naomi ala manda kusala chi cuisine tonganae.
1: Imanda kusala chi cuisine a travers mama chimbi. Kozo ame anga mbe chimbi ya kigbani ya yeya chimbi ya kigbani mama chimbi ya gafana ala kwa ala ya peme sel zosu mama chimbi ya fakwa ya gimbi ligati tokobe mama chimbi ya tenekobe na kenjere mea ya ya chimbi ya tokobe sa tekobe sa muape.
0: Donc azo ate kobe chala su kobe anje ngangu
1: kobe na njere ngangu kobe chiko dra iki aingi ape dongo na na leti ngago na bakiri sinji so ide fwape
0: don la su minga tene kobe na unji su iga te su ite tana anje
1: ngangu ah, tana apetila kota ndongo chijo nandoni
0: me ite dongo nsenge ma
1: ite ala te sengi yoko edape
0: don ingwa chiku nila me ingwa chiku ni osi don epe gochi gochi ma mleni mozo kwa wesia mozo kwa chena lete imani
1: biaso mingi mbiye mine nanjo e mine nanjo odeka tikirin
0: biaso ai biati nyela
1: ai biati petit mobile mais biati yanga chi controller
0: ah de gochi ma biati petit mobile nawe si kirige na chi kwasinga chi tongo kobe na chef cuisinier chi Naomi solo kisa ne bakiri su

0: kenda mozoko suture jina serati chef cuisinier Tim Naomi solo sara ne iba kiri sindi iba akwarona wawa sa 2h aussi sara tonga na ifa deso
1: déjà ça à 2h du temps vezo fazo mo desani mozana sese mo mumbe ni pendre sembe mo so dunia pendre sans sese mozana sese awe mo verse nguchi bakiri sindi mo tuku nguchi ndoni mozak bakiri sindi na letinga kunangwa na chitamwa we a deketa we fazo mo sa fazo ngirikini ita faiso ya tingirikini pika ngiriki mo tuku da guru ape amina wale nga ti pika tingiriki ape tuku gida to sake sa lengo lengo do mungi ngirikini ki kete kete mo anda gina ndoni yeke yeke yeke yeke awe men kete lena pe du shida pe mo sar na we faiso mo dizakor na wape nga guru mba chafa mo yogi dongo ni mo zagi da we mo turen mo anda gimo bugi tereta wan gina sese awe mungi tawan mo anda gito onsa mo mungi rikini mo zagi da we a mo tagina mo zagi na we a ngamini yape kota nungo chishon da me kota lichi goza sarango bakiri sindi na letinga go na ngiriki ambe nazo inga ti sara pesa la mambilaso na omi baba salao njoni mozata wachi mona wasuka ta wachi mavuru wali ese mugati to yesuka ta mavuru mozana wawe efa eso momukete uti bala ko mozada onyen mo fada kete se onyen ngba vuru ape onyen na bechi tene asara njere ngo chi ngiriki wanyo bea wefa yiswa we mungu keti ngu motuku da mozanga goni da kozo ape mungu keti motuku da we mozi kete demiki da we moza kete ingo da nguni mosanchike ayikporo teni nguso ayikporo gi sek wina wanyota moisar na yabanda mosanchi nguna koro motara ingo na guwa we si faiso mamu faiso nga goni mosukara nga guna gbati ngu mbacha sese ya kilinda hacha nga guna we mamu moversi da mokanga yanga ape mokanga yanga niso gasi tangwa guachida ake woko na mozanga na zingoni mosani mosanchi ke wali moito yenga gwa wokwa we mo mochi desani faiswa we mo big bakiri sinjina we mo verse da motuku da kwa mo tourner na akefa motuku da we mo desani faiso mo verse nguni na atimeni sembia we faiso mo mungiri kito mo gatu kungiri kinda mko mo tuku gida tonsa ta ke sa lengo lengo dese mo mungiri kimo tuku da so mo anda gida kete kete kete simo ke sara nani amina wali adalenga ti sangiri ki apese proche mala gasa to sa pe mungiri kimo tuku da mungiri kina ke zangu na ke zape tuku gida kete kete kete kwa beti ma ke resir mamu kota ndongo chi jen mo bida we mame kota lisi gozo tima wa milenge atene ha mama te atene wala se sa
0: ala mania wa sa bakiri sindi so tonga na so mo te na mbini kota dongo andoni iba kwa singa china go chiri unzi la me ala tena ye ya pakara Naomi apa kobe suwa lenga tisa akwa kobe chiko drowa
1: kobe chiko doso minga tisa rako minga tipika kanda na kondo
0: pika kanda na kondo fini kondo wa ulengoni
1: ra fini kondo so mi pika na kanda pendre na dongo ti keke na ndoni
0: don linga ti sara pendre ko be ti kodo don to azu suite a pendre ko be ti kodo ala pe ti ga na ndo ti ya pakara Naomi ala ki wa pendre ko be ti kodo so ti la san unzi awe e ki ro ti wa terrain na lango ti peko
2: Ala ma radio de Keluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet Canal Plus na molongo 972 Ala waranga e nando banda terrestre www.radiodekeluka.org Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook
0: Singi na mingi na pikachu kwa singa chito ngoko be sula sui sara na nduchi bakiri sundu ambi na irna tene bakiri sindi a unzi tonso eke kiri fadisu na achaka pacha mozoko ambi na kinangachi meza usi iza ziko binanzi na angacha na nduzu kwa la keda

0: sia te na wanga meni masika chiwali na marabongo ni swamba ke chipe kaduz mendo so si aba molenge ni lali dae ke na vakacha si wana fondo na pekochi rampanti baba ko kuchi batachi bongi sia si wana nda no so ko ba molenge gade na chitokaje logar a la espérance d'espérance lisa chipika singa na si wana ndo cha molongo 70 55 74 63 voilà 70 00 79 28. Tukwachi kisango cha molenge usela tengene Salomon solo ekinanguse ngachi walini tengene Delicia solo ekinangota erechi babani aketengene Jano mamani tengene Marie Laure amolenge so chikolini asara lokwafla kwafcha koloyu siaza kwachilini kete dana terani ngachi walini afali chilo nikwe sichi walini ekinambeni kana ngbangba chilola Chikolini, ayunduzu chipagne, chiver, amelonjenga na violenga na kulo chibleu ciel, nga walini ayunduzu bongo, ayurop mye chitene chivuruni, tangachindo sabamu lenge so daiki na vakaja sewa na adbafio, siya sewa na mda nao so kwenye tenando chiamu lenge usesu, tengene Jean, tengene Salomonga, tengene Delicia, Chipika singa na se wana ando cha molongo 72 09 74 70 voilà 72 71 65 34. Tukwachi kisango chimo lenge wabange Jocelyne Noela solo kinangu balako na wako 11 ans la erichi mamani Irene erichi babani wabange Crépin Simo lenge so wabange Jocelyne Noela akinandochi babachi lo wabange Crépin silo grisa Wabange Jocelyne Nuela, Sara Lichilo na perle, le vuko, le Europe chi orange. Nga pi le vert chi rouge na ndoni nga na gere chilo. Le yuporo chi couleur verte. Tangachindo sabamo lenge soda, e ki na vakacha sewani na combattant. Sibato kwa sote ne awara molenge molenge na grisape ma awara lo. Siazalo nandochi mukonsi vakati sakai use ebeni elkana si erechilo si molongo chi singachi ombe chi tena ki 74 96 83 74 voilà 75 18 23 00. Si mukonsi chi vakati sakai so a munga molenge sa kiri nani namba ke chi komisaria chi bava kamion be chi bata chi bongi si unda na so kwe warasi wa chi molenge wa bange Jocelyne Nuela chi soutme na komisaria chi bava kamion be chi bata chi bongi wa komisaria chi 8e arrondissement chimu molenge wa bange Jocelyne Nuela tangacha tokwani atoka chivundo asewa dekono nono Noel asewa akamoris ganjo onjo machi saji kuzola sara tokwa sochi binamecha sewa songo ngana soko ingala ten chikwa choko chala mama chala ya pakara akaswa duluna irti Josephine Repumanji songa na irti merjo lokuna lango balako na gombe achinje sewe keda na gbatachi chi Dakar na sese chi Senegal bento kwa kiwande chi falango chi singona kwani siplasi kwani jenanga da cha sewani na popochi bar kyonga na ambassade Afrique du Sud siya sewa dekono ngana tanga cha sewani aunda na usoko mato kwa sochi biname cha la soto kwani ya bala tanga chito kwani ya ke cha sewa mokunua sewa gondazi na batachi bongi ale kina vundu na bechi biname cha sewa songo ngana usoko ingala tenchi kwa chimu lenge cha chiwa li Manuela mokunu lo kwi na biko oku lango balako na miombe chinje swe keda na peko chimini kobela asi wana sara to kwa sochi binamecha na mecha sewa tenchi matanga chilungo kwani swa ke wande kekere kila biko wako lango balose na wako chinje swe keda na anga dacha sewa ni na peko chilise Martin Luther King na Gobongo siya sewa mokonu gondonzi amunda na uso kwa matoka sochi binamecha aso tokwa nyabala ato kwa mji gagbe chile chia we ikande vundu na swe kina achi vundu padiswe kia macha mina kapachi kusala ndeni na nuda fonde keluka
1: Radio Ndekeluka, Adoufadé, Apekotia.

0: Stephen De Chieluca. La publicité. Awa B Africa, tombela so akinda litiala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazo kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni ti gwe nando kusala tongolo, ti waka mungo maboko singe singe, konjenu kwe si lango ota alimbi, ti kanga lege na kobela ti sionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndalichala. Ando kusala tiye akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidua molingida. Na yati bavaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite. Ngana laposo ti tondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingwi ti pika singa Nando ti 0449 ti wara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afapeko ti li ti zo pepe. Yeke ge, ti mu maboko na ala. Angi wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kobela so leyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
2: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mobagire ti angobo so sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
2: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga so ke nduru na terre ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo terre
2: tongana mo ba meni zo so sa kobela ti chofengo terre wala menya asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa kusala la nabi senge
1: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
2: Swa ikitongo mbe latindo kwa gana kwa sabate enti se ninga na wabe Afrika, gana zo swa mambo konalo.

I barala ikilaku na ngiati tene yambala timiterina la na yati kwa singa soa kiti tene kira ndoti ya mena kota sango ti ya tinga ikitonani ande na ndoti dema ti wabadalizu.

0: Ala da be tala so ayeke laa na biko oko si dafono ndeke luka sara tene na ndö ni ayeke député suppléant ti bongasu si lo fa lo tene azia mboka na ndö ti ambeni azo tongasu ngo ti ala si ba lo ta aini aba gigi na lango ba lakona use ti nze ti vuka so e yeke da na yâ ti akite kodro tongana luga ngana na digi so ayeke na yâ ti commune ti vu gbagba li fondo wabada li zo so lo kue na li ti maboko aturu gbali ti elera so ayeke aturu gbali ti mage ti uganda so si joseph koni si ayeke na ndö ni e yeke kiri ti tene e ma frédéric kenza wabada li zo ti use ni wala député suppléant ti bongasu use
1: li wara alerte ke atongatongala si na yâ ti luga achasseur na apêcheur so ayeke na yâ ti acampement ti ala na ambeni aélève so ague ti tene ala gi par rapport na la rentrée ti ala mû ambeni azo ni e aussi ambeni azo ni awara pasa ti tene ala kpe tan so ala kpe ala ga si na nendigi aussi ala mû information ni azo ni e ambeni ala wara pasa ti tene ala vi amolenge yamba na awali e puis ambeni atene anike ku ti ba na lege wasi ala yeke ga ti tene ani protége abien ti ani e puis mawa ni ayeke ti so ala kue encore ala yeke ala poursuivre ala asi na sese ti nendigi ala za maboko na ndö ti ambeni azo e puis si ambeni azo ni awara pasa aussi ti tene ala ala kpe tongana ti so mbi londo ti tene amoi zo ni na yâ ti acampement donc aye estimé na plus de trentaine ti azo so ça dire ala mû ni si ala hona ni mais pour le moment e peut ti tene wa nombre exact ti azo so ala mû ni e hinga ni ape mbi mû lege mbi gue jusqu'à na axe mbi ba ke zo kue ayeke na mbeto donc ayeke asango so e gue da e bembendo da ti si ga ti tene bi na mê ti aturugu na akota azo ti kodro ti tene ala ba na lege wasi ala peut ti tene ala ala so kpeka
0: so ala londo ti ma ayeke frédéric kenza wabada li zo ti use ni ti mage ti bongasu loki na singa ti wago singa ti e jean balipio ta tene jean balipio ni ayeke na ndembi so na yanga ti singa awe na ngbata ti bongasu i bara ala lakui so jean balipio
2: i bara ala parfait e di comme se i bara nga ala so kue so si adion ti ri fonono ti ala si ala yeke ma e na lakui so
0: ala fa na e lege so si ala wara asango kue na ndö ti zango maboko na ndö ti azo na mbage ti commune ti vu gbagba li fondo si ala vunga ni na ndö dafonono ndeke luka
2: alors te di ti fa bia ni ayeke mbeni oko ti mbi so si na lo nga e ma na mbeti tongaso na mbage ti lycé moderne ti gbata ti bangasu lo si lo wara nga sango ni tongaso loko nga ge molenge ti kodro ti vu gbagba li fondo na lege ti kambisa ti asango so si lo wara ni lo ngbangana poko pepe biaku lo bisango ni na me ti mbi na warango sango ni nga tongaso te di mbi londo tongana wago singa ti bembendo ti gue na yâ ti avaka ti gue na yâ ti asewa so si aoko ti ala agirisa na maboko ti abazengele ti joseph koni so na bango ye ni e ba toto dema mbege na mbege ayeke gi tongaso na poko ni mbi ngbangana poko pepe mbi pusu sango ni na redaction centrale ti dafonono ndeke luka si redaction ahunda ti tene ayeke nzoni mbi zile mbi bembendo ti ba nyenye si ayeke tambura na yâ ti commune ti vu gbagba li pondo na singo ti abazengele ti joseph koni na yâ ti kodro ti nandigi nga na ti luga
0: e so ade wara pasa pape ti tene si na yâ ti akite kodro use so si ayeke na yâ ti commune ti vu gbagba li fondo so tongana zo ya ti onka fade lo ki lingbi ti hinga na tënë na ndö ni tongana e polele
2: te di kodro ti nandigi ayo kilometre 20 na oku na gbata ti bangasu adu ti kodro ti luga ni loko ti lo na kilometre 20 na oku na kodro ti fode donc ayeke mbeni kodro so si ayeke na popo ti fode nga na bangasu e ba ayeke nduru tongaso bia ni ayeke ndo so la si abazengele ti joseph koni ala si na yenga so lani ka ahon si afa mba na tongaso na azo na yâ ti kodro ni
0: e ba na yâ ti kambisa ti lo wabada li zo so lo tene aba tene hungo ti azo ni kue asi ba lo ta so lo estime na yanga ti munzu france ngbanga ti nyen lo tene tongaso ngbanga ti nyen lo fa ambeni hungo ti azo claire tongaso précis ape ngbanga ti nyen
2: bia ni te di na mango kambisa ti watokua ti bada li zo use ti bangasu bia ni tongana lo tene tere na conditionnel so ti fa tene te di tongana e tene tene na conditionnel ye awago singa ayeke mbeni sango so si ade e wara tondo mbrimbri na ndö mbeni pepe me ayeke sango la sango ni asi awe me ade e wara tondo mbrimbri na ndö mbeni pepe ayeke tongaso si lo mû oko ngoi so ti conditionnel ni ti tene lo tene tere na ni
0: e vunga sango so lani na biko oko laso yeke na lahinga na le ti lo ndo anyen la atara ti bien ngbanga ti ala yeke bembendo na ndö ti sango so lakue jean balipio
2: na poko ti asango so lani si e sigi na ni na ndö dafonono ndeke luka anga na ndö gbanda tere ti oko dafonono ni aye ni agbio nga tongaso na ndö ti lando nga tongaso bia ni watokua ti bada li zo so na mama mokonzi ti gbata ni ala zu na ndö ti lando si ala gue na yâ ti kodro ti nandigi na luga si ala gue ka tongaso na kiringo ti ala na lakui ni e pusu nduru na tere ti ala si ala fa na e tongaso atene e ba na bango ye ni na ngbongboro ni kue na lege ti atondo ni afa atene abazengele ti joseph koni so ala mû azo 20 na 20 si ala zi yamba wungo ti azo kue so si asi 20 na oko si azo so angbana ala biti maboko tala biyako biyako si ala onala mungo tala kwa asi bale oko na ota sosi akegi amolenge sungu tala asinga ngu bale oko na miombe pepe ala ngbana gbeni akegi aforoto tonga sosi ala mwala a onani ba ake atondo sosi lukalo fana e na pokoti use kapati gongo tilo na noti landola moko ba azo sosi akpe si aga nandembeso ala jutina ya tambe na sewa moinga te di azo akira ga uwa ondoni warango mangere tite warango kobe tianga agangangu na yata sewa sosi azune akpe agada ala kina yati kodroti bati mbilika yongo saba zangandu madabazuma ngana mbala zimechi singana kbata ti bangasu me ti banzo ni te di na ndoti lando aturugu ti faka na ti pla purusu ti zandarameri na bembengondo ti komondo le zon ni ala bumbi tertara ala saramina tambora ti bembengondo ti tene ala batase duti ti azo ti kodroti zangandu madabazuma ngana ti bukwe bale pondo durunga na kodroti nanzigi nga na luga
0: chunzi na pika mpatara ti nala jamba li pio menye la kina gunda ti marata iso si ya kikira guna uzu si ya gana mbitura beta wa be Afrika
2: yeso kina gunda ni tonga na yibanzo ni na ikambisa ti azo so si yike fono yike ba mbini yeso si ala londo na nina sese ti yalinga ala sina kono singala so si mobala kira sina ya ti kubiti boble pondo so ti Fabiana tene ala kina yati mbini kapati roko tongo azo tene tiso ala kina paleti azo azo ti tene ala sara kusala niso la nisi ala kasara na ti umbu mwake da pepe ala guda ti tene ala rokoto ama sikaswa foroto so ti singa ti tene ala guwa fanala ngobo ti kusala ni ngobo ti pikango ngumbi ngobo ti sarango akusala ti ala atongo tongo ni akitonga so si azo mi yake tene akengo iti roko tongo azo tongo na mobani nzoni mbeni iso si ala muazo na yalinga si ala ga muazo na kono si ala kera guna mbege ti vugwabali pondo ala zima boko na azo ni pepe akegea foroto ala so nguti ala kena gbeti ngu bale oko na miombe
0: ikiri singila na ala jambali pi uso ala ita ti kila unda ti
2: singila mingi na ala parfete di komese singila na ala soko so si ajushuna terse forono ta ala si ala mai na pekoti la kwiso
0: Jean Balipio iten ngana wa mango iso si na lango ti meni biri na ngunga balako na oko tibi aki amena turgu tumbani sura kwa kiti elera si afatene ala lina ti meni keti kodro soa kina magi ti madabazu maswa kina achi komanda ti bongasu ala mangana ya ti sanguti iso fafade so ge bolivis masama ya londo ti vungani so si aturgu kwa ti elera so si afa meni si wile oko ala zanga kanatere ti meni nga oko ala zanga mboko nandu ti amena zubalisho na nuku so si afatene ala zima mboko nandu ti ameni balako na nuku osho wala nandu ti asivili so balako na nuku osho ekigona use kota sangotigi na pekoti kete wungo tereso.

basamba ti si tongaso na ndonga oku ti piko ti be kombita ala ague yo tonso te ni ti ala so sia ti za mingi ti ala da mä apo ala ti 6e ti sei ti gue na 5e 2 nga ala ti collège wala ti 6e tonso ti gue na classe 3e nga na bage atene ba classe scientifique ayeke da o seconde AB nga osi na S nga na ti première ABC e nga na D tongaso ate tënë ti résultat ti ngu so si aso si aini kue ayeke na 100% tënë ti baccalauréat wala tënë ti BC aso kpe yo ka tonso si ala za iri ti wala amoi iri ti amolenge ti ala titene ala kii na da mba na ngombe ti aso hinga ndondo ape apika singa na 72 15 99 52 nga tonso na 72 15 99 52 mbi kiri mbi tene nga na 75 46 16 09 mbeni tokana gbe ti leti so aga na iri ti ndokua ti nari 154 la atene ala yeke sara ti akusu atënë ti ala so si moi ti vora ye so atene lunette tene amu pasamo tene mo diko ambe ti ndioni nga osi ala ti tene ala ti vo alunette ti tene ti bluetooth so amu na mo pasa atene mo yu na awe wala mo kpe na kotokoto nga mo kpe na kpiru tonso amu na mo pasa atene tongamo anga apeut ume mo ma nga mo zoko mo pete mo mani nga tonso pendra te ba ngberi tonso ngu bala kosi ala yeke sara akusa na be afrika tonso nga na bage osi ala yeke sara akusa atene ti ala ka apendre ye ka mingi tongaso ala so hinga ndondo ape ala peut tene ala pika singa te ba ndö ti ala na yeke mbinimbi na bage ti balapala ti amarti lena na bage ti complexe sportif Barthélemy Bouganda so ahinga na iri ti stade 20000 place nga tonso na lingoni entre ti sokatel nga osi na bage ti bimbo use so si ayeke na station rue ti asseur pika singa na 75 54 54 94 nga na 74 02 54 54 tokaso na gbe ti leti ayeke mbeni fini agence la so si ayeke horizon express so si ayeke sara akusa ti tene tënë ti akoforo wala so ala zia nga da ti ala polele ayeke na bage ti begua ti tene nga osi ayeke ndura tere ti pharmacie ti PK12 ala tene tonso atene ti tene osi mo gue nga tonso na mo gue na agence ni tene amu nga koforo tënë ti koforo osi ayeke da ala lingbi gue na ambendo nde pepe ba ndö ti ala ka zia nga da ti ala zi polele tonso nga tënë ti tënë ti voyage ti ala osi parce que agence aba tënë ti voyage nga tene asécurise akungba ti alo atënë ti voyage ti ala nga tene amu rendez-vous na mo mo so kpe yo tonso atene ba voyage ala ni tongana amu amo rendez-vous atene ba voyage tonso ayeke du ti ande net ala so ye ti hinga tene mbinimbini na ndöni apika singa na 72 39 51 68 mi kiri mbi tene 72 39 51 68 nga na 72 23 46 54 nga mbeni 72 18 81 49 tokaso na gbe ti leti so ayeke tokua ti mbenimbenge so si agrisa si ala ti brigade ti gendarmerie ti territorial si ti bage ti ndoa ti bon na gbata ti bongi so si ayeke na bage ti lycée technique la OPG la ala wara mu lenge ni atene ba iri ti molenge ni ayeke wedan wini atene iri ti mama ni ti baba ni ayeke kalu wedan wali ti ekole ti tonso ti moni atene ba molenge lo yeke à peu près na 15 ans apparemment lo yo 1m10 tongaso lo sara lo sara li ti lo tonso na pete ayeke molenge wali la lo yeke na teint noir lo yu robe singa tonso robe ni lo ti pain la couleur ni ayeke couleur noir nga na bleu osi ayeke da agbugi ya ti aita ti nzoni beko so si ama tokaso tongana mo hinga yeke ba mbenimbenge ti mo agrisa iri ti lo ayeke wini wedan pika singa na ala so si ayeke aturugu ti ndemi so mbenge ni ayeke ba na ti maboko ti ala na 72 07 52 18 mi kiri mbi tene 72 07 52 18 nga na 70 04 06 16 mbeni tokana na gbe ti leti so ayeke atoka ti vundu tonso la ayeke apparemment na iri ti asewa tonso kobandia asewa pumango ala yeke na gbata ti bongi ayeke na vundu abe ti biname ti asewa songo tere ti kuâ ti ngangu ti oko ti ala so si lo yeke institutrice iri ti lo ayeke clarice kobandia atene lo yeke na poste na bage ti da ti école begua la tonso lo wara kuâ na lango bala kua ndeo miambe ti nze so si yeke na ngbenga osi ti ndo ape tonso place kuâni ayeke ti ayeke ti ayeke na yanga da ti molenge ti lo tonso na bage ti ndoa molenge ti lo évêque d'Arlon voilà pumango atene na bage ti gobongo so ayeke na rue ti PK9 la na le ti ala fator le ti lando ti sentia voilà na gongoni ka tonso si atene kapa singo wara kuâ na yeke du ti ande na biko ota so si ayeke ga lango bale use na ndöni ota ti nze so si yeke da na bage ti danzapa tonso marma na bage ti
kakamangulu aonda ita ni zombe ko susa mato kona pusa mensa susi to kona ketsala to ka ton so na betileti akena ireti pakara narbe to kana narbe to pakara narbe patrick truc officier ti police là donc na bagati bon na batati bongine même na bagati vakati benzwi si yoti binameti ase wasungo tenenti kwa ti wali ti lo so ireti lo ake te banga Nina, akabalo wakana batati bongi na biko sholango bala kwa ndoni mbasa mba ti njeso seke da na pe kwa tume ndoro kubela se plasi kwa ni ti nebeswa ki na bageti na yanga datia se wani na bageti benzvila se kapa singwa kwa na kedutuane la wake gimbeni kike ke biko se lango bala sa ndoni use ti njeso seke da men narbe patrick a undane itatu nzo mbeko susa matuka soa puso mente aso si tuka na kechala meni tuka nitangati tuka kina ireti ya paka liotin bon tonso na asewa kozorondi ala kina batati bongi ya tonso kina vuna beti binyameti asewa sungwa tenti kwa ti akwata aso si ya ke ya paka ngei njunu na ireti dungolo so si ya ke kabo kane Henriette ate tonso a ingalo na ireti Mama Fatou atebalo wa kwa tonso na ndapele ti biko oku lango bala kwa ndo miambe ti ndia so sekeda na peko ti mi ndo kore se plasi kwa ni ake nanga data si wani tonso na bagi ti ndo bagi ti damala peka dis na tonso na yanga dati Ngasema François si mene kapa wala me toka ke wande tonso ti tve afa lango ti sigi ngona kwa ni siki singila nazo kwa ikan bevunda so kwa si ake natini vundo toka unja we nando dafa onde kiluka

masi sarar na mangbere asara mini na kudugo asata ngani na sawale e sawale sawale biye tibi sawale mingi ai biye ta sawale e sawale ala ga mungu ti koza fasa kira kubara lo nangu ti la kere

Kunduchi League South African des droits de l'homme si afatene adonjia chazo mingi na kotochi bi Afrika aikina chimbini mbichi tondo sosiala sigina ni alafa na awagusinga ngini na biko sosiala ndochi ona gbada chibongi na mango bumbi solo fatene asango iso aike bimbeto mingi na beti awa bi Afrika ngana mbage bumbi na unda kutosi kotochi na sawa kosi ane nene chinjia chazo na chikotochi bi Afrika aike mamata ne sosi ki tente na nduni na chikwa singa chiti dingo mangachila sosi tene ipika patrani ichingila so gene ti eso aiki wagungo koko ya Saint Begba so ki komukunzi ti bumbi ti azu sosia ki tentene chinji acha zona kwa ti Afrika so ndugina ki redak me ko jinko ti tene ichimbi na losi tentene ndo ti kwingba tene so e ki ko jinina ndo ti ambini atene ti dengo mangazu sa ndo ti tene a onati ngasu

barala ikila kuna ngiati tene yambala cimiteri na lana yati kwa singa so akiti tene kira ndoti amena kota sango ti yatinga ikitonani yandi na ndoti dema ti wabadale zo wala depute suppléant ti bangeti bonga sula lofalo tene azamboko na ndoti amena zo balota tonga suna yati community vugba bali fondo so ake na pekoti bonga su ake na tikota kota kwa nati mbomula yenye siak na gunda tia marata kwa li tonga su lango mingi na pekoni su eskwi azimamboko na ndoti aso si azamboko na ndoti ala wayenga ngati ivunga lani sango ni nabiko wako soa on nga ako de wala si azani tonga na tene tise duti na yati kodroni wago singa tie soa kina yati patati bonga su fadelo kikira ni tene na ndoni na ina yati kwa singa tie so nga ifanala tene ti njoni duti ati ala su siak pila ni bira na mbagi ti dan babiri si ala kina tere ti bozum ala fa tene ti nyemi su ala mbala koti wara kwale ata su si ala kina nzala ti tene ala kiri na yati kodro tala su si ala kweni asara ala su ngu wako na mene lango na ndoni awe ifanala su na leti londo ikikiri ti pemen noti ba ye yensi ali miti tene agia nga wala ala swa kina noti londo ali miti tene ala fana iso ala wara mini mungu mambuko awe ikisara ngati nandoni na yati sangu tisu ifanala yesu abu beta zo mingi na yenga su sara sara tene nandoti banda tere ake ala su si ake sara kwa na lingi tisi nga mencha la su mbrimbri nandoti tene ti WhatsApp su si ala fatene ake amena zo ndesi ake pembe nandoti ala wala pirataj ala kima tene nga nandoni na bibeta zo su si asara tene nandoni nandoti banda tere.